0: Iu kagak sa.
1: Kamana ait galak pikir mo apa ler busa pulang.
2: Oh, uyuk deyang ti sokalima.
3: Hong syukur kagak sa kade ulah naon-naon ya cung.